tak ci diwan Touba ben tangal bulay may dole dila may katan ci sa negu sey mbokki lol nak di jall téméri dërëm ak juroom fukk kessé mu tuddu lik lik lik mom nak daf lay yokku sawarté yokku la katan ci sa negu sey produit bobu nak di 100% naturel ñu défaré ko fi ci réewum Sénégal ñu défaré ko 23 points yo xamné yépp fi ci réewum Sénégal la fekk baax lol nak mbokki nekk lu am solo lol tax nañu breveté ko ba tax nak kenn amul droit dal di koy défarat wala nga di koy jaayat fen do nga ko mëna fekk muy fi ci radio Benno FM 106.0 mëno ko fekkat fenen fudul fi tangal bi di lik lik lik bokoy jëfëndiko lepp lo xamni dafa nek fièvre bi dakoy safra gor mëna ko jëfëndiko jigen ñi tam mëna ko jëfëndiko yow ñu jëfëndiko tangal bi di nga muccu ci lu jëm ci walu ballonnement lepp duñ ci muccu waye itam yeen nga xamne da ngeen di dundul li di walu émoïte

0: Kamilan wakul munuran biyal islama anta anta gulur muniran biyal islama anta muniro biyal islama anta anta gulur muniran biyal islama anta muniro
1: bolami djug len taxaw ci ko magal l'islam ci tamba djug len taxaw ci ko magal l'islam jamm ko djug len
0: islam ta muniro

0: wasale fati nak li ko leen waxon ñu gëna xam ak ci tek tan tank ay gëna gor gor te xamni suñu jambar bi di serigne cheikh day wax dëgg yalla jambar la te ko taxawu l'islam la wax da nga wax ni ñu ci te fer fer ñu di ko way fer fer bu ko ñëwé ñu ndëkk defu reew yalla touba ji fo ci dugg reew yalla ñu ci gëna la ko ci juma yi serigne cheikh la bo da leen dum ma nga dem feneel ak feneel ay juma nga fa dem bu li xew ko taxaway jam fa am tawaf ay juma lolu ak tam fi ko lolu nak day wone ni bindum jot yalla nako yor te lolu serigne salim mbacke da ko firndel ndax da leen jox leen ma ndaw ni ma def ci ñun ni serigne touba defon ci mag ma te lolu ni serigne cheikh taxawon ndaw ni kon bu ñu leen dal gis bi di bisu tawfiq ci mom wax bi yalla yalla suñu borom doomi ay yaram te passi ci barke cheikh oumar serigne salim mom dal li mu ne teñ ci wax bi moy amuñu fayam xana di ko nonal suñu borom mi am fay mu fay ko wacci na te serigne cheikh ko re xam na ni bu dafa serigne salim xamne mission bako serigne salim mbacke dentul matale nako fi ni dal yettu bob non mission accompli lolu lañu wax ci serigne cheikh ci ndaw yi dëgg yépp ko leen ko xam dimbul bi da participer ci ten dimbul bu baaxa baaxa baaxa baax wallahi ndey fam
1: ma sha Allah wax nga ci sel moy ci an serigne cheikh am serigne salim wax nga ci ndaw yi wax nga ci bëgg giñ ko bëgg mais tay gis nga ni ñen nga ngi ci bir base e bu jàng ngeen xam moy ak ci dal alcorane waye yeen yeen nga am ak seen dernier muy ndox nek yoru non nak ñu do jëlu ci wacca wa waccay nak buñ ci am moy fondation bi di dar salam xelkom ay bur ak ay biram ay mat ak ay ndaw cheikh di ay jambar ku ne xam na ni bi beté na lol waye ci ben fan lañu dajale suñu topar bako ay ñam bako ay ndox bako lepp yi ay feul fasiyene and ak mbokk talibé ci bis bi ndax li ka serigne cheikh moko di suñu jëm kon dar salam xelkom di ñaanal ñepp yalla defal len tawfik te ni ñu ko taxawon ñu ko fondation ñu ko taxlo tay bo tindé dig digal bi ñepp ay fondation la te dara waru ñu ko limay wax rek moy jëmëñ ci ndax fondation yi xewé ñu ci jëmëñ ci misal yi ñu fexé ko doonal ci jëmëñ mom la xewé lool nak day wone ni ñu fiñu salé ñoon jox leen ndar bi ma def ci mom ñu suñu tuwa defal ci mom ñu dig di bayé ko serigne cheikh la fi da ñu confirmé ñu dëggal ko mom dal ci amu fayam jëmëñ wallahi ndaysan
2: jerejeuf ko ni santal nañu deugal jerejeuf jerejeuf ko fallu ko ni mel deugal ko lañ ko waxe nek kenn ci xëj jëru ni xam ni tay ñu nek ci fondation daru salam xelkom mu ngi am solo comme nga nako yenen talla ci am la ci li nga xam mo collectiré boole ni wër juma ji ni mala ko waxe ke serigne fallu ga ba ci ke serigne fallu bi ak yenen ak yenen boole buntu ko ngi boto cheikhou kadiru ak ku ci melni daru ko do ci wa bo dugé ci ke serigne fallu ge nga xam ni talibé jëmale di ñëw ñëwal amal seen jaar ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ñoo ko jàmmal inshaallah lépp loo xam ne ufee ngoog bi ñu ngi ko am en directe ci rajo Benin FM 106.0 www.benin.com ci ñu ngi koy amale saa su nekk ci bés yu mel nii ndax xel ma da ko waxee suñu ko yu bëri tey ñu ngi ñëw jàmmal li nga xam ne mooy jëmi jaa xam moo xam ci jumaay bi la ci barab sëñ Saly bi waaye ci si mel ni biir kër Serigne Saly bu ñëwee rang yi nga xam ne tey am na fi bu lépp rek ci amal li nga xam mooy seen jaar inshaallah bu ko defee léegi-léegi beneen def placé wu Serigne Fallu dem ci yeneen barab yoo xam ni moo xam ci fondaté wala ci biir sëriñ bi jaar bi jamono ji ku nekk xam na ni li nga xam ne mooy ren bi dugg na rawal fii ci xay gi di nga xam ne mooy mbaar mi nga xam ne fula jambaati daan taxaw bi sëriñ bi di toog di Serigne Saly Mbacke tey ci la xalifa bi toog ci biir mbaar mi mbolo li takku lool nag xam nga ni tàngal la lool waaye téw pour xam nga ni jërit moom jëfe bi gal waaye lu ko ñor mooy jaar sëñ bi ba tax na jamono bi li mu tàngi tàngi tilit ci kër Serigne Saly bi ci xay bi nit ñaa ngi ñëw di amal seen jaa pour moo xam ci bur yàlla yi wala boog ci soxna yi insha allah lépp loo xam ne ru kenn ci daal insha allah Serigne Fallu ñun ko am en directe ci rajo Benin FM 106.0 www.benin.com xam naa ku ci mel ni Serigne Ndiaye ñu ngi ci kanam ci ñu teggoon moom daal la mi nga xam ne mooy jotaay bi mu ko defee Serigne Fallu mu nekkoon Elhadj Fall ci kër Serigne Saly Mbacke ginnaaw bi ngay amal tëj bi ñaan gi nga xam mooy yàlla Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Saly ba ci kanam insha allah jërëjëf.
3: Benin FM rajo bi nekk ci wetu rond point bi nekk ci commune bi jàkkaarloog télé bi.

0: Benno FM 106.0.
1: Ba legui def na ndax legui wacce bu ñu ndax dañu lay ci sa bi am na ni

0: ko ci borom fay waaw seug jara mo mo ne kon kenn bo am den mom ah kenn lo rek ci serigne bi ni mo ma wax ndal won ko am den ci jara mo ko non ba mo am den bar bo ga rek ci senegal ci jara dem fa jak ma mo def droit ci li jey yalla te lol mu def ci akol demal ko dañ lay wax rek bu gëna rek am du ko def rek xam ni la ni tribunal nga am den mo doxal jël dom ci dal yob ko xel dom ci dal wax ko ben defal ba la ni ci bu am dañ la doxal mu nga jox lay ni ci ni ben dom yob ko xel ko ligé da nga nga daw nga ngol ma yalla bo jàngé mo nepp lay ni tabu yo tabu yo dal xew wa dem mu fané da xalé ma sha Allah di na ut mom wa jël nga ci bay ko lay tabu te da ni nga ni ko dom da won jamm xew te boy bu ñu rek yalla jamm rek a ngir mi am day mo ngi tak won ci ñang lu ndang ak ci ñu ñu nam na ñu kay dëngal ñu ñaan na ñu dëw ak jaxal jam di jam rek am assalam ba ci ndiwa jërëjë ko ci lu bay bi jëwri mu mel yow bokku ci mi nga xamni moy bité li nga xamay alcorane bi je nekkon ci daara ja nekk do ngoy do ngay tay bu ci ak taxaway bi wala tay ci kamil bi ak alcorane bi nakal dem
1: wa ñu ñu ko bindé ni dafa ligue xel ko bi yoy mbacc ni mom lañu doxone te ko ndonga te bi ni dem nak ni commencé ko nak ko ni commencé net yom lol way ni andi ko soppé ci tarbi ak ci tarbi yep ni ngi dem dem ba ligue yi ëpp doone lol lol soppé yoy nak ni ñu dem bu jull ni yep ni ñu waaw moy wacc na ci tarbi ak waam mu ngor bu nekk mat lu ñu nekk daga ñu andi way ni fay ko ñoom bi ci jëg matalit ñu won da suñu batan togg suñu bernde ogu suñu dal nepp dox ko talibé yi paré di jang al kamil jang nepp ñaat ko kamil ko paré bi dama gënal ba ñu bay am ñaat ko joom ñet ak Touba ana ko tey ñeex ñu lepp ñu ci alcorane mo def ni ñu sama ka jëm ko bindé inshallah amu jëli jox wax waye suñu ci am nakel ak yalla do mu na ko jëf ci loxom mu def ci borom suñu taro bi alcorane joy na mo ñu ko di diko na far diko jang ko ñu tollu motax mu ngi wote bi ñu wé yaay papier yi ndax dañu ubbi alcorane ci bisu ni na fay jall ñu digo ni lepp def ñu ubbi dañu ubbi alcorane setan day daw motax ñu ñëw ñu tek alcorane yi fëri ko jang xasse yi tek xasse ak baye faali ak ñepp rek li ñu jëm moy ñaan suñu borom diko dagan ñu ci seen ci ak ñu ñëw ak ajeul ci ndoss bo ñu defo sangam wañu ñu bëru seen taru ak tan ko seen na faawu tan a lool dal ñu ci mo la ci yiri won ndax ci xam ñu ci ndoy suñu xol bari yapp ñu ñu ko fay waye ñu ci seen ñu ñu rek ndax ñu bo ñu jëgé ñu nga la def motax ñu xol li gën ci ci ñu ko war ñaan ma tax waxan mo ñu ubbi alcorane fa tey di ñaan di dagan ci bo ndu fay wa yalla gën ko yigal fayal ñuko ci ñu am na dafa ci sun doom ñuko fayal ba jant nak ngor mi andal yi wala daayri yi ak wa kenn ni ak wa sun taal ndax ñu dal da fa ay soppé ñu ñepp sun taal yu bëgg wax ñu mom ñu dongé dañu lay ya wara na ci ndax sun taal mu ngeew di ak ku am ko ci way nit ñu bëgg ñu dal ko motax ma ñu yaata ñet ay kenn ak xaj ak sen moy ku ñu rek boole sun biir and ak yow ndax sun taal mo yaako mo dal wax na man kat ñu jitalé mo def dañu yaqal islam dañu tek lenn lu yalla xatal ma yaatal dañ and man nit lool nak ci ko am dañu ci mo nga wara nañ wëru am koy bodd wala koy nara wala and nit jak talibé ci djup yaa ci aw yoon ñu mo liggéey na mo jaamu yalla ñu ko ngi talibé waaw ndax wara mo ci aduna waaw di ñaan ci borom tay li xana la bu tagito legge bi nga am kene bi nga xamni sembe na ko na ndaysan ngi nekkon ci daara ji waye nga bindu kamil am ak yene dokk seri tali dem dokk seri ci mbak mu seri tali kene bi nga yegge bi dafu ba ngeen la ci rek waaw da xamni mom di mom da ngay tegg fo xamna ni mu wote rek xamni sun borom mom moy ku ko yakko ndako nit ma waye ni ko yegge yi ni sun xol metti ak ci lol waaw di ñaan rek waaw ndax mom ni nga ngo waxe rek ni bi ñewé ba joxo ko da jani yekko ni ak liñ bo xamni sam reew ni ci xalif te ko ci ñoo di da jëm ni nekk ci tax do faté ci kenn la da sa bu ma tañu ci ak rek mam de fandi wat dalé ni ngeen nekk rek ñekkon parce que alcorane kenn ko bay ndax sunu tuwa mo wax ni sun muridin dañu fa yidim tilawatan li fe bikrim kharusim kepp ko am na ay ci mu na sa alcorane am ci sa do fay

association bi ba mu tambalé ak fi mu jaar ak limu jotta liggéey limu jotta def ak association bi luko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yépp ño and di ñaanal cheikh mohammedou muntaha sunu borom yagal ko fi lol ta wër di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa général kullu baye fall mu yag fi lol ta wër di ñaanal serigne abou mbacké khalifa cheikh mohammedou fadal sunu borom yagal ko fi lol ta wër ak njabotou cheikh mohammedou fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aaju bo fa indi yal nako sunu borom subhanahu wa ta'ala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profiter di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan sunu borom ñu tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum.

Bokki juliti, bokki talibi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Indigal atti kinifte fu serigne Touba serigne Moustapha Mbacké, khalifa general kunu mourid, yalla fi yag lol te ande ngir geram, serigne Abou Mbacké, khalifa Darou Salam, serigne Omar Touré, khalifa serigne Mor Fatou Touré, ginaaw bu ngulen nuyo, ziar len sante talibi yep ci taxaway yu rañé ko yi wessu, moy yekati kadom di ande ak mbolem jabotou serigne Mor Fatou Touré di fatali mbokk julit yi mbokk talibé bisub jambaré l'islam mourid sadiq di bisub fatali ko ak ñaanal serigne mor fati touré ci madina touré bis bobu na ben wala don talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski ci madina touré serigne omar touré di ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore fi bolem buntu kër njabotou serigne touba yep la ko dalé ci njabotou cheikh mohammedou mustapha ba ci njabotou cheikh mohammedou motala modem buntu ko njabotou serigne mamour andassoli lako wara ci njabotou magi mag borom sam ba ci njabotou serigne massamba mbacke kep ko askano serigne mamara mbacke bayiwul kenn modem buntu ko cheikh serigne touba yi bayiwul ben cheikh wa daru salam ak modem cheikh yi nga xamé ni ño adju ci daru salam bayiwul ben cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis babotem neena mang koy fatali serigne cheikh touré ak modem wa touron dula gep serigne massaer sile te keur massaer ak mbolam jabotou ko massaer gep diko yegal wa misra wa touba xewar ndjay wa touba fall wa ngay wa ndile ngabu digan wa daru karim wa touba mbacke mbacke bawal bofem yanka tiawen ak mbolam dekk yep bayyi wu ben dekk neena nak mangi fi soñi mbolam talibe yi nga xamé ni ño aji ci buntu kër jabotou serigne mor fati touré yi ak ko mang nek sen buntu ñom ñep mangi len ko yegal nañ ko wajal ci bi rew bi wala talibe li nek bi di rew bayyi wu ben talibe mbolam daaira yi nga xamé ni ño aji ci buntu kër jabotou serigne mor fati touré yi bayyi wu ben daaira mbolam daaira yi nek ci yoon mourid tay liggéey serigne touba bayyi wu ben daaira ñom ñep mangi len ko yegal te len koy fatali daaray kan ñek mangi len di soñu bu baax ci jangum alquran bi ak jangum qasida te lepp lu ñu jang ñu yene yol bi serigne mor fati touré ak mbolam ñam fa fekk ak ñako fekk diko yegal yere walu sécurité santé ak mbolam organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisub serigne mor fati touré kan bokay wote serigne omar touré khalifa serigne mor fati touré and ko ak mbolam jabodu serigne mor fati touré gep kan la talaka juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski madina touré mu koy yegal ñep bayiwul kenn serigne omar touré neena suko manan kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamir yi jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñep nañ di magal gi magalu beuteek la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajal waxtaan ak mbolem bi yewi len mang ñaan kep ko ci deew yalla fat ci adio ci barkep serigne mor fati touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala.

yembo kisana gal rawtina dekk bu teddi bi di Touba mbacke ak likor bokki ngimbal accina di lu yes tak ñel askan wi di tangal bi nga xamni da fay do li ngora di yokku katan ci walu sey ñu tuddé ko lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir negu seyam ngir man ko amé nak ci ngeggu xey wala lol di 750 francs manam téméré dërëm ak juroom fukk bokki la ci gëna yéme nak moy tangal bi né da fay 100% naturel ngir mbolam gantax ñuko défaré tolu na ci ñaar fukki gantax ak ñatt yo xamni ñu ngi saxé fi ci suñu rew di Sénégal rax ki dol itam mom tangal bi di lik lik lik lata ñukoy défar ngir askan mu ko jarino dañ ko saytu sétantal ko rax ki dol itam mu am autorisation bo xamni valable na fune ci rew mi tay fi rek lu ko mëna défaré ngir ño am autorisation défar tangal bi nga xamni mom modi lik lik lik di tangal bu yokku katan ak ciawarte gu ci bir neegu seyam bokk yi ñu soxla tangal bi ci Touba mbacke ak likor fenn rek ngeen ko mëna amé té modi fi ci radio benno fm 106.0 nek ci rom point bi doxo digënté mbacké ak Touba ak tangal bi li lik lik lik da fay fajj itam lepp luy metti ci biir goor man nako jël jigen itam man nako jël da fay fajj itam balotement budé ñi nga xamni dañu amé émeride mo xam bi neub lu wala bi fess amna benn pomade bo xamni mom lu tuddé crème émeridaire ak crème émeridaire mbokki momi di pomade bo xamni fi rek nga ko mëna amé ci radio benno fm ngir mom itam 100% naturel la ay lol ci émeride bënn bu la wala bu fegn mom la tubab di wowe interne wala externe fumu fekk émeride mom crème émeridaire daf ko fe jele ci carton yalla ci ñeggu xey wala lol tollu ci 3500 francs ba tax kon yeen mbokki Touba mbacke région bu Djourbel ak likor yeen ñi soxla tangalu carton bi nga xamni mom lañu wowe lik lik lik wala pomade bi nga xamni mo ay lol ci émeride te modi crème émeridaire fenn rek ngeen ko mëna amé ci Touba mbacke ak likor te modi fi ci radio benno fm 106.0 wala ngeen wote ci 77 200 05 69 manam 77 2 ak ñaari 0 05 69 wala nga ñëw ba fi ci radio benno fm ngir mëna am tangal bi li lik lik lik di doli carton ci walu sey di la may dole ju kawé lol nga mën ko am ci 750 francs di manam téméré dërëm ak juroom fukk bu dé pomade bi li crème émeridaire ngir mën ko am ci 3500 francs di manam juroom ñaari témèr bokki jaxla jaxna ngir solution bi

njit momadou mustapha niaw waye diko yeugal aussi centre de santé serigne ahmadou badawi mbacke ci sen njit di docteur jili ngeum diko yeugal chef de quartier yi nek ndindi yep ak liko weur diko yeugal wa kayra mbay kayra ndaw guimba njalaxar ci se babakoura bayiwuñu kenn diko yeugal wa mayel diko yeugal wa touba souran diko yeugal kep kuy serigne daara ta nek fi ci ndindi diko yeugal kep ku fi yor internat ba sax nga yor fi franco arab ba école mbok yi buñu xeye programme bi ni lay teddé dañu fa amal njang al Quranul Karim mutaku khasida zikrula salatu alal nabi buwayman 15h japp 16h kep ko xamanteni membre nga ci association bi nga ñew ci bërepp bañ koy defé di tante ba ngir ñu téru suñu gan

tatagal len dalal len bañu contane 17h japp 18h jëm 19h ñu tambali waxtaan bi dal di koy jagneel nak liggey association bi bamu tambalé ak fimu jaar ak limu jotta liggey limu jotta def ak association bi lu ko taxa jog bayiwuñu kenn bayiwuñu fenn bayiwuñu ñenn wa association bi yep ño and di ñaanal cheikh mohammedou muntaha sunu borom yagal ko fi lol te wer di ñaanal serigne amdi khalifa al khalifa general kullu bayfal mu yag fi lol te wer di ñaanal serigne abou mbake fa cheikh mohammedou fadal sunu borom yagal ko fi lol te wer ak njabotou cheikh mohammedou fadal gep di ñaan kep ku fa tew bepp aaju bo fa indi yal nako sunu borom subhanahu wa taala dadi safara def ko ay yiw waye nak di profiter di len balu ak ta di len bal ak ci tabaski gi di ñaan sunu borom ñu tewé ko ay diwen yu bari bari assalamu alaykum.

mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh indigal ak ci kinifte fu serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kunubulit yalla fi yag lol te ande ngir geram serigne abou mbake khalifa daru salam serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré ginaaw bu ngulen nuyo ziar len sante talibi yep ci taxaway yu rañe ko yi wessu moy yekati kadom di and ak mbollem jabotou serigne mor fatou touré di fatali mbokk di di mbokk talibé bisub jambaré l'islam mourid sadiq di bisub fatali ko ak ñaanal serigne mor fatou touré ci madina touré bis bobu na ben wala don talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski ci madina touré serigne omar touré di ko yegal ñep bayiwul kenn bayiwul ñenn bayiwul fenn yegle bobu nak mang koy doore fi mbollem dund kër njabotou serigne touba yep la ko dalé ci njabotou cheikh mohamed mustafa ba ci njabotou cheikh mohamed dul motala mbollem buddu ko njabotou serigne mamour andassouli lako wara ci njabotou magi mag borom sam ba ci njabotou serigne massamba mbake kep ko askano serigne mamara mbake bayiwul kenn mbollem buddu ko cheikh serigne touba yi bayiwul benn cheikh wa daru salam ak mbollem cheikh yi nga xamé ni ñoo aju ci daru salam bayiwul benn cheikh diko yegal ñep bayiwul kenn bis bobotem neena mang koy fatali serigne cheikh touré ak mbollem wa touré ndula gep serigne massaer sina ci keur massaer ak mbollem jabotou keur massaer gep diko yegal wa misra wa touba xewar ndjay wa touba fall wa ngay wa ndiba ngabu digan wa daru karim wa touba mbake mbake mbawal bofem yanka tiawen ak mbollem dekk yep bayiwul benn dekk neena nak mangi ci soñi mbollem talibe yi nga xamé ni ñoo aju ci buddu keur jabotou serigne mor fatou touré yi ak ko mande nek seen buddu ñom ñep mangi len ko yegal nañ ko wajal ci bir rew mi wala talibe li nek bitim rew bayiwul benn talibe mbollem daaira yi nga xamé ni ñoo aju ci buddu keur jabotou serigne mor fatou touré yi bayiwul benn daaira mbollem daaira yi nek ci yoon murek tay liggéey serigne touba bayiwul benn daaira ñom ñep mangi len ko yegal te len koy fatali daaray kamiyete mangi len di soñi bu baax ci jangum alquran bi ak jangum qasida te lepp lu ñu jang ñu yene yol bi serigne mor fatou touré ak mbollem ñam fa fekk ak ñako fekk diko yegal jere walu sécurité santé ak mbollem organe de presse yep bayiwul kenn kon mbokk yi bis baangi nonu wote baangi nonu bisub serigne mor fatou touré kan bokay wote serigne omar touré khalifa serigne mor fatou touré and ko ak mbollem jabotou serigne mor fatou touré gep kagn la talata juroom ñent fan ci wéru juin ñaar fukki fan ak ñaar ci aw tabaski madina touré mu ko yegal ñepp bayiwul kenn serigne omar touré neena su ko manal kenn ku nekk dina ñew ba ci yow jox la mbataxal waye ku deg kamil yi jappé ko muy ndaw wala mbataxal li nga xamé ni mom la yone ci yow moy fatali ñepp nañ di magal gi magalu beuteek la jang alquran khasida berne ziar ginaaw takusan ñu dajal waxtaan ak mbolé bi yewi len ma ngi ñaan kep ku ci deew yalla fajj ci adio ci barkep serigne mor fatou touré wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

0: la fokk mais fekkentene manam yow da nga yakari manam lu ñew rek war nga ko wara mëna lepp mba lu ñew rek war nga ko wara mëna jël ëlëk di nga ko tek fi na tay di nga ko yobé gatché ko xamni
1: gatché wallahi
0: ne yalla manam ci ci yow lay juggé nit à chaque fois dal de ko bayyi ak sagom diko bayyi ak conscience tranquillam mu mëna xam sax limi liggéey mëna xam ni nim lay préparer yow fi tebeski ak sa côté mbal mu mëna don
1: mais galas pour yow la mo wal ay 10 ñaw yek 5 ñaw yi manam photo rek di esthété que yoy non lo xamné da ben jour la est ce que tamit jarna ay 10 ñaw mel koy xew xala ñi xew sax légui pour man 5 ñaw ak yoy ep na ci
0: wa xam nga lolou lepp manam clan mo koy waral parce que tay su fekkentine da ngay sey ci kër sey de kër am ay doy bay man man defé nan yow war nga ko mëna soutenir ci ben côté mais su fekkentine yow da ngay bëgg roy ci ñi nga xamni manam xeyna ñum seen bi ak seen amam demé na non ñum bu leen neex mën nañ ko def parce que ñum am nañ ko mais yow mi ko amul war nga di soutenir sa jëkër Allah wax deug Yalla manam diko jappalé ci ben côté même bu jéré sax manam yow nga ya nga dencion nga genn ko passé do fait sol sax wax deug Yalla lolu manam soutenir ko la ñu xamni kat ki kenn du xam ba xam ndax ki mi ngi defal jabaram wala am defarako mune lepp legi amatut parce que su fekkentene yow jeul su beut bi yow diko tek ci ñi nga xamni ñu upp dole sa jëkkeur ya nga commencé di wër sa jëkkeur sax moko nit à chaque fois da nga wara jappalé sa jëkkeur ci côté yu bari taxaw ko tamit ci taxaway yu bari mais gaay ñew président Aladji ñu dugg ci lo xamni tamit da nga ñew del conseil mais duñ ko gis ñom lañu gis moy seen bëgg ta man dama japp ni man ku lay tek ciona ak fitna koku war nga arrêté tok xam xol ba xam ndax ki ak bëggelum deug la ci mom am du deug ci mom parce que man dama japp ni jigen bu la bëgge dafa wara taxaw kum taxaway sa yaay di la jappalé ci yu bari ñew nga laaj amo say bien demul nonou man dama lay baye ak sa sogo gem la manam soutenir nala kat amon na fi ay ki dole sa confiance koku dina tax sax war wax yalla waji luñ ko jox même boudé ñaari ñew sax manela ko gindal pour nga ñew ko bu ko defé manam xelam mana dal mais sa jëkë man dama jappani man wuro ko tek man fina dal ak lu mëna don nak
1: amna solo galas ma sha Allah mais galas man dal légui isseti rek parce que manam mo dougo ci benen plateforme xana TikTok ak ay strategie yoy non tax tay nga ñawlu ay 5 ñaw ba ci xalé jigen legi sax dañu gis ni xam na ñoom mom tam di len dougu ci ñoom mu gëna yaatu parce que man daf may jaaxal legi xalé yi li def dafa yom trop vraiment parce que lu melni teubes rek tax nga jënd 5 ñaw nga ñawlu ko pour rekane yow dem fataw ñew strategie wala yu xam nga lolu tamit ci ay bor wala bok yo xamni dang koy yobé sa borom keur tay wala bok sa far ak kum ci mandi doom yoy pour man dal day war bëgg am fall ma ngi lay nuy yo xamna yaangi ci yow moy lolu jërëjëf Khadija borom ties ma ngi koy nuy bax diko ziaram borom yi nga xamni ties di ñu baye xel ñoom tam ñun ñepp ñu leen di nuyu mais galas dal est ce que tamit bu ñu démé ci soxna yi nga xamni ay am na ni borom keur waye xalé jigen yi xamni tay dama gis jigen yo xalé jigen yo xam tay ñu ngi seti lu mat ay 5 ñaw dem di fataw ay setine ay yenen ak yenen est ce que lolu tam ñoom itam seen paray ñu leen ko jëna wala bok nga yaakaane du dugg ci yenen ak yenen
0: xam nga amna ño xamni bu fekkentene dañu nek ak seen paray ñu leen di forcé ci xolal domi diw ya lamuy sax xolal domi diw ya lamuy ki loloy waral Aladji xale bu jigen bi nga xamni ni mom amugut jeuker mom day mom khalatu adna yep mom day fagnou mom sanchela
1: way
0: ta bu ndeuk jigen day ko don jangal ni ni liguey comme par exemple tay jigen da am khalis dem gelé ko sen or tak liguey do khalis dem gelé ko sen or tak ndax xamni manam li euleuk ak lu meune xew so amé soxla man na dem joxé ko joxat ko wéccat mu meuna am na liguey meléwul légui jigen ñi légui ñom xaratu lol luñ am ni ko jënd ay yi rek ay sanche te manam sanche baxna de mais di ma defar sa avenir tamit ëlëk
1: ngir ëlëk surtout
0: lu am solo la parce que da nga wara solo ni ëlëk da ngay amé dom te da nga wara am jëkër te da nga wara parce que comme ni waxé jigen baxna gor baxna parce que jigen gor comme ni mané manam taxawé le kër taxawal ay société taxawal ay usine non la ko jigen wara mëna
1: taxawal
0: pour mais man gouma ni man suma yore xalif rek li ma wara def moy dem jënd ko ay jesner dem
1: ko
0: ay
1: sanse
0: ñew ko mais bako sanse après estatique après
1: surtout
0: lo ci gagné
1: moma jaaxal
0: da nga wara manam di xalat dem jënd
1: kenn ku ne yone sa bop sa morom
0: waaw dem jënd ki

0: grâce mais nitu lay malé
1: très bien parce que man may gis légui ñu digé nan xam nga dama ñëwal wala ñu bëgg ñëwal ké bu mako ñëw ndax man ak mom
0: waaw ñu
1: mag bi ké
0: waaw waaw surtout waaw yé dé ci jé parce que lepp fa yéko waral légui jamono fiñu toll
1: mais koku nak bu fekkenti ni manam yaayam wonako nako kat li ngay def ni man dé bama ci toll ni la doon défé ni ak ni ni pour mëna jappalé sa papa pour mëna jappalé sa mère ak ni ak ni mais bako waxé koku dékkul ko ci ay nopam mais amana bo yoreté xaliss mom dina xalat lénen lu diko jënd ay sañsé mais pour man para yi ñom ñoo yaq ci sen doom
0: yi ñoo yaq sen doom yi amna solo ma sha Allah walo jëngna lay ni ginaaw tardé ma bi nga xam tardé lu ko do war lool xam fo nekkon
1: Malaysia walo
0: ndaysan comme dengu ni ko don waxe galas san comme ko da nga tardé mo nuyowo ni dafa melni legui jigen ni dal xam nga ci dara jigen nga gis nga sensei ni mu mel ci teweski ak kori gi ku nek ak sa model photo yi tulle ak malle kenn ku nek di esteti da nga gis ño xam sax da ni sol ñaari sol ba ñett ba ñent ba juroom sax man la ni xalé jigen yi djegge ci yam nak ñep mais pour yow lool lan moko waral legui concurrence la wala boko photo yi xew legui la site legui wala lan moko war
2: lool concurrence la boko amana tam photo xew legui ci la boko waye lima la mala legui mu mën di ñew mu mën di ñew boko sa bëggoko bëggoko bu su bëggé moko tam té mënoko tam bi ci rasul sallama da ngay am noy noy
0: no escadour bu len jaral ñu dugg ci yo xam net wër ñu ci dugg parce que xam nga nit bu démé ba yenn sensei te parce que rek jaral ko moy sensei ñeenti so sensei juroom ta ngeen nak lu nekk man na nekk ci biir ha
2: ñu ngi ci la ba ngi ci def nak su nono ngi ci day ngi sa tous ki bo amandi bu jur ci day ngi sey bare yi ñuy tass
0: gina do
2: waaw te jeen ñi ko indi yu bëgg bo bëgg japp sa borom keur bi ne ko da nga jom ma xoti
0: force
2: da nga jom def ni la ñu jëm suba sufu te amuko su ñu ko joxut bako may jam sa keur gi mom wacc la sax mom ngay gëna anase legi na kon la mo fa ses wacc la len mo mo fa ses ndax bu dé bon nga bu ko tek bo xamanteni atamuko manuko te mom bu xamul ñaaw xamul bon yow ni di ngi ko tek lo nak borborok lay lay doon amna lo xamanteni mo wacc la mom ko gëna
0: mo koy gën
2: ndax ñu ñoo xamanteni tous tous ki dañuy dañuy lepp amna ñu ñu dañuy jaal ñu def nak nak nak suñu
0: mo suñu non wallahi
2: est ce que Allah di faal tous ki lan la diine est ce que bo dañé ba sey def nak suñu nona
0: du ko jaal
2: ba sey lepp est ce que yow yalla lam santana yow jaal la sa
0: ñoo ma jaaxal
2: tous ki añ la
0: kessé
2: ray sam xar
0: Je suis un peu plus simple.
2: So suñu dom ma gis ni sama dom 500 nañ sama xé dama contane waye da ngay gis ko xamanteni tuski moy daxal sa xalé sol
0: day am
2: mom na 500 sa fam 500 gis ñeram xaram sax su ko neex na baña mat
0: opuna def
2: waw
0: bi dama priorité
2: ñom nañu photo rek sopu xawma yoy no affaire yo no sala
0: mo xé
2: de am waye yalla sun dañu lolu yalla santane yalla xam lu mu wax mo ma ko ba dafa yombal lepp nit ñe ko gissal so amé xar royal so am xar mu goor bo amé ak tap royal bo amé ci tib goor royal ala ko ñun yalla tégal na suñu ciono ñu ñu bëgg son
0: wallahi ndaysan
2: bëgg ba lu sonu goor ni ba nga xamné goor ñe son fi ma jott su ma tabaski dañu melni ku dem ab yar
0: wallahi ndaysan
2: dañuy rakkaaju
0: lol sonu
2: sonu mu ñu dugg sa waye nak goor ñi la yedd man jigen dama taxa defal mo mënut
0: tamit comme que lo xamni suñu culture la legui da naka mo nani taw no def xam nga lo xamni tay bu fekkon tay da nga xey reewum xar nek sa keur da na day walu gatcha dina la ray xalé et aussi bo len solo luti danaka gatcha da lay ray parce que xalé mom lum xam mo sol lu bes xana kay ñi nga xamni mom war na no meuna munte dim mo ñu jax
2: wa mom na ñi xalé war na meuna mu xalé amna as bu
0: dédication bokay jang
2: bokay jang amna fu ñu tollu bu sunu sax day ñu waye yow ñu lay mu ñu mëno xaar xam nga ko déssa do édiquer
0: wallahi ndaysam
2: man na yow ni nga mel wonna se man sa do am ben as bo xamanteni dang ko sa édiquer ba yow bo reuyut solo même sen bir mu mel ray nga sol nga
0: deug la
2: ndax da ngay gis gëna bo xamne dañ ko édiquer parce que day jall bo nako yoro lam tax ni len la no mu ne dama si buron wala sama bop day met
0: dafa solo yar bi la wallahi
2: bo non yar bi la waye yow mi ndem su gisee nga dem jënd jesnier suma gi nga def sa wal bu ba sa rob bu bu
0: waw surtout waw ay waw
2: mene makiyaj to sa ay moy xam fu ma xare
0: ba xam nga ni legui ni makiyaj mom da no dox le jigen du marché
2: dañu musu dañu
0: legui ma luma jaxuma la ngay gis jigen go xam da nga jaral sa mu france marché ba ngir lan ay makiyok ay def ni ñaari redd ci kaw xam ni ko tudde
2: makeup bay sa borom keur
0: waw
2: da ngay di nga xamne borom keuram dafa tukki bu ñu suma tuss ki
0: lay ki nek na wonan ko waxtaan
2: la da na de digeen ñu bëgg fa yalla digeen na de waam digeen ñu xamne da ngay gis tuddi digeen ñu bu ñu suma la julli sax de keur dañuy tukki ño son ñu wala ak yeer dimbal leen eh duñ ko talé ban ñu ko tal bu de set
0: wallahi lay
2: ñu fi makeup ba ñu fi ñaw ba ñu bu xé ba ñu fi def trip
0: wallahi
2: est ce que yow ki ngay wan non bu ñu ne lot dup do ko bam lo to bu xé so kay wan est ce que dina ko meuna xol
0: dedet
2: nani jide suñu xel te and ak suñu bop bay li ñi def jaadaw di guñ son nañ
0: torop
2: mar nañu
0: torop
2: dug fa yalla su ma tabaski son nañ torop
0: motax goor yi nga xamni de isaay ni won dañu divorcé wala bo ñu nek célibataire ko ci wax li mu wax mom célibataire gi da neex peut-être di ngay dimbali ci bari
2: ñu sonu
0: ndax bo amé xalé bu lay laaj sa bo neexu loko def
2: non waye dal tam ay faal tamit dañu gis goor bo xamanteni day baye ci sa kër ga bu man la dara mu dem ci sa bitu nga xamanteni lewul ko
0: day am
2: mom ñepp may mat ci sa kër ga bu ko laaj am na ko xam la tal
0: waw
2: akalay
0: fekk na mi ci leneen
2: li fekk ci sa mbedd ma ñepp am man la ñu nit tam moy
0: wax la ca def xam na mom lolu garas de ci yow
2: insa wax fi wax la sa def
0: wax la ca def waaw amna solo ma sha Allah garas deng ko comme ko wala waxe mu don lo xamne lu doy war lu dund ci keri legi lo xamni dal wax deug yalla war nañ ko waxtane wat bu baakha baax ndax pour man dal aduna wote jar ngay dugg ci yo xamne da fay doy war ndax legi galas bo gisse jigen ni bu ne 5 jours mo def ci teusk wala une semaine marché yi day fess del ci ñak fayda ay makeup ay yo xamni kenn du xam ay tatouage do lo xamni dal pour man non na ñak dal
1: xam nga aladi walu doy wax lu am solo
0: parce
1: que tay soy xol après tebeski
0: après surtout
1: danaka so dem ni hôpital ay gori kess nga fay fek
0: ah wa day metti
1: yonent bi
0: pression da met señ do tala lek do tala nan
1: ni mou wax di question ke ni man dama wax ni rek
0: lolou wer
1: parce que man da xam yi bari yo xamni man dama koy dundou
0: hmm dang koy dundou
1: da sax xamni événement bi manam gor jël na téléphone man téré mako téléphone baangi rek man
0: ah bon
1: barki alcorane
0: pour ñaw rek
1: billahi
0: ah mais tamit lay def
1: wax alaaji comme mou wax rek
0: dafa metti
1: legui
0: ta force la info nga jëm ko def
1: digeen ñi sey man dama japp ni sen parents yi dañ leen di pousser ci ñu sonal sen jëkkeer parce que su fekkonté alaaji yow bu la lérani tay après nga def sa jëkkeer bo méré ba ñëw ci kër gi né la lérani do fi tok da ngay delouat gëm na ni man di nga soutenir sa jëkkeer sutural ko da ko tek ay cioran pour man
0: deug la
1: parce que su fekkonté manam yow da ngay pousser sa dom ci ay togal fofu yow da nga gisul ke xaw xol ni absem nexe nim jekke nim kiye xam nga lay gokuma bëgg duggal manam ci bopam dama jëlu intention sax manam pour sey muñ te yalla tax automatiquement mum day daldi manam auto bopam ne man de man di sama yaay wax mom lay def parce que man awma ful la te pourtant manam yow jappale ngay jappale sa dëkkër mais du question que sa dëkkër ngay defal parce que ëlëk ngeen nga yalla
0: jur wallahi jofay njabot ko barki
1: dum yi ngay jur xamou lan la ngay doni man nga nek president
0: wallahi lu ne
1: ak lu ni motax manam sutural sa dëkkër
0: diko
1: ma lu am solo la parce que manam sama jaar mi jigen ñi roy liko mayon moy
0: wallahi
1: jappale bërem
0: kërëm
1: sutural ko ak diko sutural nit ki bari
0: motam wandu wam tay
1: très bien
0: ndaysan amna solo galas mais buñu démé ci soxna yi ba légui comme niko walo doñ wax légui tay dañ lay tek pression bo xamni da ngay démo dem ba yow sa bop do lo fi nek na xam nga ay man ay makeup ci Marseille légui bo duggé ci Marseille da leen di jara sax tay comme niko walo waxé légui duñ tan seen boom kër té lolé est ce que yow ki ng koy défal ëlëk dina ko xol
1: wa ba légui tamit manam fofu wala dañi amna ci goor ñoo xamni dañuy dem ci Allah bi diko joxe fenen mais lañu joxe ci Allah bi est ce que du koko mo leen gëna am seen jot
0: surtout nak loolu da ci ci waaw
1: xam nga prince ay alaaji goor prince ay mu gën def affaire
0: ba wallahi
1: ñepp dañ koy
0: jëf soxna moko ci pousser sax nak
1: te amana bu ñu ñewon këram bañu togo mu watal bañu ñew ci koñ ba da ngay digg ngini diw moyay
0: moyay def
1: ci ñu def yëndal lool man fanan parce que lan amul jotam
0: toluko
1: motax a chaque fois manam ce gor man pour man de ko def ñap
0: soto
1: takko
0: di waxtan ak mom
1: di ko bañ ko may ban ma parce que kou ñu wax rek man a chaque fois man gor ñu bëgg moy ko fat
0: wallahi
1: gor bu faté rek
0: ko fat amata ko ko teye ko
1: mais su fekkene tane manam yow amo jotam heure bu wacce ñu ni genn na
0: waaw
1: wala bu wacce may goko ndox
0: parenga ci
1: yaangi sa telephone
0: yegoni sax ki amna xar wala amna li wala amna lu xotile xalé yi ak jamono ni metti surtout nga bayiko muy dund pression bo xamni day metti trop di xalat ak yesaaji xamna ni goori boy legi sen bi dafa fess bala go xam nga gem ci marché yenen ak yenen pour ni tib ñaari ku du lek sax problème
1: way lu leer parce que ñom ñagay xalat manam kañi fekk ci kër ga te
0: jeexna
1: nga manam ciow lu bari ci sey
0: jeexna
1: baxu ci quoi
0: wallahi
1: parce que man dama gis ni man manam wax ju neex
0: mom
1: man may
0: lepp
1: manam ciow mën lako may
0: dede
1: mais vraiment joy japp nga ñew xam ñu yakkar dal ñom leen di may moy manam xet ak bañ la falé ak du moye la ciow soxla ak la may ndox gën nañ ci biti manam dem togi
0: nek ci leneen
1: mën la may dara
0: ak portable yi ci aju ay snap ay manam du leen lijeenti mayatu la sax tan te goor mom li ni wax sa su nek xalé la ko ko neexal ya ko mom
1: xale
0: ko mandi don muy mak ko mo xale bana ku ci mandi don boko neexal rek jappale ya borom
1: xam nga amuru sey manam da ci am ño xamni xamna ndaysan ñom dañu comprendre sey mais seen nga alaaji sey pourtant affaire bu yomb la
0: torop
1: parce que manam yeen ñaar war nga wara may nek ay complexe man jappana ni sax manam su fekente ni manam mom warna wara mëna dem di jënde man xar fay comme par exemple
0: wallahi
1: yow war nga wara mëna xam ki ban pir lay fay fay ci xar ak manam ci lim nar
0: wallahi
1: ila fekkante ni manam yow tout temps yang koy sonal
0: ci bu ko jënde won 200 mais 300 mais sa yo nek ci
1: yow
0: na ñew ngeen ray ngeen nek ci affaire lak ya yo non mais li jënd wo sa woon kër
1: très bien
0: amna xar ak ni lako jënde ñaata lako jënde ak yépp dang dang yi ak yenen ak yenen mais dal yow yang ci yu ñak fay da
1: kep in ma pose warna ma jënd dal warna ma jënd ay wé pouce ongle xam nga yoy yépp manam boko déké ci gor bu yéggé sax mo dara
0: tek
1: ndax dana man sama jëbër gis
0: est ce amna limay dund
1: am na xalaatu
0: parce que da ngay gis digeen go xam tay day bok ci natou magal wala bok tebeski tay ay ñett ciab yenen ak yenen tegluma 100000 wala 200000 est ce que tay war ñu wona mëna yëkëti sax ben 50000 wala ben 100000 jox ci kërëm ni ko liké maako dimbal ci xam wala bu maako dimbal ci pomter ak soble wala xalé mais non dédé duko def dé yeneen ñi ñak fayda la koy duggal
1: xam nga tamit xam nga ñom jigen dafa am ben habitude buñ am parce que da ngay dégg prince ay ñu nan man gor lek sama xaliss
0: wa surtout nak lolu
1: xam nga gor lek sa xaliss sayam sa mom nga jël xalissam diko lek
0: diko financer ci mom
1: yeen da ngeen di sey
0: wallahi
1: man bamu wax man la xum manam ñom ni koy wax ak ñom fa lañ ko tek
0: ta tay nak yow lay liggéey sa ñew wallahi liggéey la lek parce que ki nga xamni da jënd kër tay tabax ko bi awu sir ci lenen yak ak ngewotam motax sa bu xeye joxla dépasse nek ci yenen ak yenen yak ngebot geena tax mais su fekkon ci mom rek la pour man yoyep di ci sonal
1: pour man day wax deug yalla man dama japp ni wax deug yalla manam su fekke da nga bokku nat ñew ne sa jëkkeer kat nat bi kat mako bokkon dama ko teggi te gem na ni gaay ngor gu bari ninki ñom ba
0: wallahi
1: ñi ñu dañ wax yoy da wax ma ya nga teggi sa xaliss gat xolal nit ki xalat dir jëf nak man ci acte bi nga def xam nga lool alhadj man affaire bu neex la parce que dina barkel dina tax manam foku duggal yalla xam na ni manam suñu borom dakoy ful
0: dakoy
1: nekul bari mais ñom lool ñom xamuñu ko ñom dal tout temps ñu do japp ni jël seen xaliss diko jëf
0: ko ci goor rek yakanam
1: du yak la bañu wo seen yaay ne ko kat yaay alhadji fall kat dama teggi mudima abbu 1000 amuni mabbu ki da ko yam di wax boko joxe bam dem tekkiko am ñaare
0: waw
1: bam dem def
0: ko mu deewo ko benen yakko
1: ñooñu ñu am lu jugé mais do japp ni manam su fekkenti ni manam ñom tay seen wajuri neewon nga japp dañ man kat ma teggi nat nga wax ko su fekkenti ni wajur bax mu lay wax alhadji yag na sonu ci yow
0: wallahi tabure sonu ya tax mu sonu waw
1: mais
0: mom dal dayna war acci mi ñu la am na solo bok yi xamni ñuy baye xel xamna ci kanam tuddel leen ubbil leen bi ci 88 628 1902 walo de nga ñu ko waxe da ngay gis ay jigeen yo xamni sax da ñu teggi nat ak yenen mais olé ko ñu dimbali seen borom kër ba taxna goor ñu bari legi seen xel nekatu fi sax jigeel micro bi
2: yalla wuñ dimbal
0: deed way
2: waw
0: lu waral lo sonasi
2: am lu ko xamanteni yalla wuñ dimbal am lu xamanteni yalla wuñ dimbal da am bu ñam ni bu mu amé xatu ñu lu sa alba du baye ci bi keer gi de duñu baye sa ndum bi keer gi sa alba xamul lu ko gënal fo ofré dem soirée wala dem place da ko sun xalé mool am ak ñom
0: mais tamit est ce que tamit lolu yow mi nga xam da ngay sey ci kër gi deggu mo la han bëgg lu baax ala bëgg am njabot gu barké ala est ce que war nga baye xel lool
2: waaw ndax lañ ko mëré dimbalé ak sa kër gi ndax lañ ko ñuy dimbalé man na xé dañ la jox la jël def man la jox lu ma tut nga doli lool lepp ci sikir gi legal
0: mais do legi moy yon
2: mais do fara
0: dama def ben maire bu magam muni 1000 francs la ñu daan jox buñ xeyé dem marché bu ñëwé ñoy xol luñ ci tek bu won 3000 sax dang koy ci tek
2: wa lo deug la jigen xam lam alaf ñay neena ak ñi jang yok moy passeport aljanam deug la waye alaji fall tay ji ni bu fa jeng yow fukki jooni dëkkal da yor 1 million
0: dé do ñëpp dé
2: dindi ñëpp dé do li mëna sëgg bi néna la amu ñoom né yalla ñu dimbal way amu ñoom tane yalla wuy dimbal amu ñoom dañu yor 1 million seen pass bi ni seen jaba man gis na ko xamanteni yor 150000 jabam di ko laaj 1500 yu montré ñu wéré mu ko awma di sangu sa wana wa kas bon sa wanda sa wana wa doon di yor doon rek di yor fa xaas bu non
0: mais lool day am mais est ce que tamit xaas boko mom comme nga ko raki business am parfois mais bu ngeen su ko lolu ñaan ñor parfois de juger
2: ñaan
0: dama tay man na yor xaas bo xamni tay xaas bi kat pour business la ci ngay liggey mu yakane kat li d'accord la 1500 du dara tay jooni sax wal ko man defal sa soxna ngay deg mais nak bu mu su ko niku tay ni 150000 kan moko mu
2: alay fay 150000 so ko momu de gis na yalla day até 150000 mo wadi wana nga do ni jille mo may deg bu bax mo ndam metay meni ni so ma kay rombu fo ni man ko damay rojo man ma lay deglu 150000 mo wad mo ndeker gi do ni jille ci ker gi mo moko for ñu ne ko yaay 150000 sa papa ko da so wana mo ne ko jox ko xamna xassu jaamu la dem aw dem tak fe ñaarel ñaar yu wala ñu tax ci dekk gi ñu gis aw bi ay xaritam ku melni man
0: ñu defante
2: ba ya ngi préparer jëne diw bi dama ci marabe xol bu ñewé xamul lu mi indalé xamul lu ñu waccalé xamul lu ma préparer ba la mo ñew jéku ko légui bu dé aw ma ci ku ka dof jël ñaar timan dim sëriñ mu yok ay xol ko suñu mu daal jamm bu ñaar bi ñewé musuma commencé di sol dekk gi da ngay gis borom ñaar jabar yo xamanteni bu ma jall sin biiri day min ko am siyah
0: ndax
2: xol ñam rek
0: ñoo ngi lor goor ñu dem bo bëgge deug deug ko ko xam ko xam
2: xol jom mi rek
0: en tout cas dem vraiment li xew mi legi met na trop trop trop sax han
2: le leen gis ñaar bu dik julli ci momet bu ñewé julli ci wudde
0: do defante
2: xam nga muy fassene dekkati ka fa nek defante ci imi nga am mo ajnay ko ñomam
0: te goor mom normalement da nga wara am ñaar ba ñett ba
2: waaw te nga dekk ji nak bu yombe japp bu ñaar bi ñewé man na wane day am ci nek ñaara ba ñaar bi ñibi abir du ko xamal dara mu ñaka na ni goor ba nga jox def pour ñaar ji ba da nga wara paré fepp ba kenn la mëna
0: jé
2: paré ci lepp paré sa bop fogu
0: bu la jéké jox na
2: tay xol non non nak ñirki mëno ko takké mu ñu kala jox waaw
0: bu maam su fekke sa mbeugel la lay ci duggal manam bi ngay dugg xolo ni ki bu ñewé ni lay def wala né lay def tamit
2: waaw
0: nga
2: ray
0: sa mbeugel lay ci tan
2: xol nga dal guñ bari nga dé ay no ba leen ni ray
0: bari na degg na dem
2: amu degg na amu guñ bari nga dé man digel la amu guñ bari nga dé ay bi di leen ray ay no ba leen di ray ak xonjam te yow li nga bëgg bo ci ci ba ray ko est ce que dina arrange di
0: est ce que ñom xol nan lool tamit
2: ah moma jaaxal
0: ndax nit ki boko bëgge te yalla tax doko andi liko lor
2: man dal en tout cas lima la wax ni nañ ko man nako jigen ñu baye xel guñ liko baye xel bo takke sa awo tak sa ñaarel da nga wara fogu tay xol su bu gis bakkan bi
0: te lay jog dal la ñu lay jogal
2: ndax mu ci bari na surtout man na ndike sa kër gi radi fall ak goray da ngay tak sama aw mu ni sa kër gi tak sama ñaare mu ñu julli ci indi ay wal ay wax ci yu ne gañ leen ak budé nak ndike lu setané fi ñëppé goroba ñoo gën ko setané mu sané ko aw mom tank ñaare bi ñibi nopa na am jam sa kër ga
0: eh lol de na wadé
2: nopa na am jam waaw yow dama xamanteni yow sama ñaare ñëw na say goro dañu bëgg xaaliss bëgg aduna xoluñu dem
0: do xol lam ko andil manam ñu andil ko ay ci be ci aju
2: xoluñu
0: ko yo non
2: susuma xoluñu yow yaani sa kër gi sonu te sonu nak jëlu ab cër mu upp lepp
0: yalla ndey sa
2: mané néna né sama ñëbay ciamñ la dé amal analyse biir jox ma cër bu mom defal nga ma lepp
0: deug la lo rek am solo nak
2: da ngay gis ko xamni day ñew indi ay wal indi xatum indi ay million indi mu né di xabaré aw ba jël la tal
0: deug la
2: sey ba amuko est ce ko dina fa am jam bo fekkul dekk yu am xel ak war yu am xel da ngay sonu yow yak deureum ñoo yaayim sa kër gëm la yaaru walé dina sofantal bu ñu remé fer la bu su ju tagay nako wa wallahi borom tisé borom julli borom dem
0: borom ko tagali maam
2: ta ko ay maamam su dé ga aw bu gawa tit fini ni
0: day dem
2: day la
0: parce que ñu ko xalat mu ñuko lepp mo waral lu ci wax
2: am ni amu di nak day xamanteni mom séré ko taxa jox ak jëkëram ak ñun ñu di wax wa muñ tok yalla tax di xol ba xamni ñu wané mu ñëk bëtam
0: deug la lu deug du yag
2: ñetti nañ ñu baye xel awi ci kër gi
0: surtout
2: nani baye xel tam ñi bëgg seen doom ñi bëgg seen ciamagn
0: deug la
2: alal sayut
0: dedet
2: xatul sayut wax xeyut gis ñu tam sayut ngor moy sey ak diiné
0: deug la
2: ku bëgg nak di nga jaay sa ngor ku xol yoon tam di nga jaay sa diiné man de lu way def te joxoma cër joxoma lima mom doyna
0: deug la
2: ak sama dignité
0: amna solo bi nonu kon mbokk yi ñu baye xel man nga and ak ñun ci 88 628 1902 modi bu mu jokk bi bu ñu jaaro fofu ñu and ak yeen ci émission geew bi am mbekté dalal galas mbacke mi nga xam ñep meen nako ci kër gi ak valu je galas de nga nim ko waxe est ce que lolu tay regal lu goor ñu bari fi tolu pour de ni bëgg tak ñaaral mais taxawalu sax daf leen di gënal tak benen soxna parce que lene ali ci kër bi ñoo day jaxaso ba sa bop du ko atal
1: wa xam nga alaaji damay faral di deg bo waxe ñu ni aw dafa bax aw dafa ki xam nga deug la awa baxna de
0: am na ñu bax de
1: mais est ce que xam ni alaji pren sa yi nga tak ñaaral bu gën awo
0: ah day am de
1: barki alquran
0: day am day am
1: parce que des fois nga nek ak jigen jigen gu man bopam man borom ñu gis ni ku jek wax deug yalla manam ñun ñu deggu ni sa jëkër mi ngeek mom am ko yolle ko dem dal la yow do sa jëkër ji li tax mu la jox ben deureum
0: day tax wa
1: deketé lu mu yor kélé ko yu ta amana koku mu jël ay moyo
0: wallahi diko def ci
1: yow mu la koy indil
0: ñaka xam
1: mais damay deggu tout temps addu manam ci ci yene version yi xam nga ñaan da ñaka fay da kemu top nga xam ne ay bëgg ko ak ay ki ko yoy te pourtant manam mbeugël des fois daf ci am
0: day ci am
1: des fois nak mbeugël du ci am mais ma nga gis nit yo da lay leer ñu jëkël li manam situation yam nekkon wax deug yalla manam ak situation yi nim soppé ko
0: bokku wax
1: nga xam man am lu ko war parce que am ñu bëgg am ñu xam ñun day jël seen moyen diko def ci yow
0: deug la
1: est ce que aw ba
0: yaakaane da nga jëm yow wala bokku da ngay def lo xam ni fekk na aram sama li ngay jëm yara ya xam
1: te seen nga manam premier say manam ngay sey ak jigen alaaji muy neub mbeugëlam jëkëram te diko gënné
0: ci ngar dem ak bari wallahi ak bari ak bari
1: waji bu nekk ak mom ba waji teudd ak mom lam koy def mais tam ngoy fekke
0: kenn
1: bu gënné manam di woné ni ci lu ko bëgg
0: mom la bëgg
1: image
0: xana xamone nak amna ma wax la ben affaire man goor ñu na ci man ñu manam dina tok 2 mois te du sey ak soxnam te bu ñew di jaagar bu ñew di sol bu yaam gëna xam ci mbéd me yeneen lool nak nan la ko goor mëna dund ak soxnam du ko mëne bu fekke goor du mëne nga yow do wax do def dara lool tamit nak day demé neneen
1: xam nga dafa am ben way bo xam dafa dund ak jabaram presque tolok ay 3 mois jibar ki diko ay bopum té buñ yéwo ba genn affaire bi day neex xam nga mu kolé ko ñap
0: mi ngi non
1: nit ñi nan mais bimu jékété tok wo ci no kër yépp né len ki dama koy jéggal ñepp lay def ngi mu dan yow ki ni baax yow
0: gi xam nga mi ngi non wa parce que loolu wone ci mbédim loolu wone ci biir kër yi
1: mais bi len waji expliquer amnañu ko ci gëm
0: donc gëm
1: motax manam sey vie privée la xayna manam ku gor ki dina am ak gor gu nekk ci mom ak manam diñ ko
0: wallahi ndaysan
1: bu diko gënë ciet bi mais jigen mom loko def manam lu mu neew ne rek mu gëlé ko mu tak ci
0: jeexna manam ni goor manam mu ni jigen mu neew ci biir neegu sey jigen tay bu la laaje bop mu joxoko ko rek ni ci ba am
1: benen bi moy ci cadre ñeeke yi amna ci ñeeke yo xamne na ngay def seen goor du len neex mu ni ngi la dor mu ni ngi la saga liñ man moy manam xana seen kanam ak seen man ak seen am
0: kessé wallahi
1: parce que ñom comme gis na ni seen goor dafa oyof wax deug yalla ba ci di jël yene di ko tek te wax deug yalla ñom jox ni seen goor cieur ak respect bu toll ni mënuñu nekk di sogo ak jabaram wala mënuñu di wër ak jabaram ne jabaram na mi man rek moy man fassal ko
0: te seen bop wa
1: xamni ki li ñuy def manam seen maggi ma seen rak ji neexul len
0: deug la
1: xam manam sey dafa bari ay version
0: torop
1: kenn ku ci nekk ak nami demé ak nami gissé mais fekkenti ni manam gis dara dal manam waji jam la parce que mom def aw mbek ak nim ko kiyek yoy est-ce que dug ngeen service privé
0: xam
1: ba xam mo num cheikh
0: naka la demé okay surtout
1: mo djegi ko ak taxé benen jabar barki alkhari kerim actuellement ni man suma bañte ki ak sama aw ba jeuker ga mani manam ñaare leg ay jambar lañ barki alkhari kerim
0: amna ci jambar lol
2: jambar
0: amna ci jambar lo sax lol
1: alaji man li ma lay wax ni mu nekul sax man lo xam ni man dama koy fay wax
0: non dang koy xam parce que
1: ñom legui samay xol sax ñu mu jël intention sax manam pour sey ñom dem ñi xam man ñom mu jetak ñoy gëna jël manam sey bi au sérieux ka nga xam ni mo nga fa ndeke indi
0: wallahi
1: ndax a chaque fois manam ki fu jëkke indi moy limi doxal sonna fi moy sonna ci keur gi sey sonna na ma ak saraki
0: sonna na ma ngi dang ci keur gi tan ak pour mo lolo ko war
1: affaire bobu la lolo waral manam mom su amé dara fu neko yow tege ci jox sa jeuker ye ma nga am lako ci ki ko xadam rek manan man kon mu dede
0: duma ko defal dara
1: xam nga parce que affaire to sey yeen ngeen ni ñaara koy def
0: deug la de ñaara koy def de
1: ngeen commencer fondé manam fami commencer am ay dom man pour man jappalante ak social ci yeen lay ñëkke
0: ci yeen ñaar la wala ñëkke avant keneen di ñëw
1: dama bop manam say dom di gis soir ba muy goor
0: surtout way
1: ni di gatt sama yaay ni loolu dund ak sama papa suma tan yor xaliss da ko dan jox sama papa
0: di ko partage
1: ak ñeen kete mom benen man sama yaay kete mom sama yor xaliss da ko dan jox sama papa manam sey lool la man image bu rafet
0: bu rafet
1: mais legui yoy yep legui amatu
0: ko
1: ci wax legui mu nan lay suma neme jass me takay diko jox kon mo di
0: waaw wala khalatun ko manam ku ci yor ben 100000 francs man def ko nene mo la gënal wala bo nga jox ko sa yaay mu denj lako mo gën ngukoy partager sa borom keur tamit nak bu mu deedul lolu manam day metti est ce que lolu motax galas jamono ji goor ñu bari neela bu mu joge ci sey bu ñu taka day nek problème
1: bari na parce que manam su fekenteni tay da nga am ko nekolon da ci ay ciona mais koko bo taxale ko mom mais kenen ku ne indal nga ni man c'est bon parce que so xolé nak manam deug neexul ñun wax deug yalla manam am nañ ay soxna yu bax bay ko ci kër gi
0: deug la
1: mais tay boy xol manam ni ngay ngoro man ni ko rek di nexé
0: ak seyba
1: ak bo len také
0: wallahi na mi ñëw do wa day de France wol
1: parce que à chaque fois ñu bu len di ngoro ñu dañ lay won image bu rafet ngeen kat ki kat man bu ko také gëm na ni ci dara ni bu ko také rek manam commencé gis ay jikum parce que jikum du nebu
0: deug la atami nono lu wër galas amna solo machallah 88 628 1902 modi bu mu joko bi ñu and ak yeen ci émission ba légui walo de nga nima ko waxe galas tay ci kër yi ak yaqwa bi soxna way de nga nima ko waxe ci ñaari jabal légui way gis nga jigen yo xamni seen boom kër pour ñu am banex ci ñun da fay jafé lolu tay bu doon jigen moko ñak ci borom kërëm est ce que bala mo yag du ko ñaan batam wala mu dem ci mbokam wala mbokam yeku
2: waxu ñu yoy da ngay de jigen naan leg naan indi mu fi am
0: très bien am na sama kapa waaw
2: leg kon lam ko fi indi mu goor gi
0: waaw
2: déjà na yow nak jigen ñu am xel bo xalaté lolu waro xey sa bop sa borom kër
0: surtout way
2: nay bo xalaté ni bu na ngéné ma am sama ke papa amna lek amna naan amna waxtaan lolu indi mo fi wa lek na yow ñu ñu fi indi do xel diko def ñu fi indi waro xar kenn sax diko
0: di la wax
2: yow xam nga la fi indi yow koy
0: ñet te goor ka neexal neexal nak goor ka neexal
2: neexal goor neexna neexal fam nek dama deg mu ne ndieke yi da nga gis ku ndieke ko xamantene am cyan ñam jawaram diko def lu ko nakari bu ko meuna fay tak ñaar naan ki nangam basic man na nek waye goor tam lu mu nangu tek ko tam dagan na man pour man jamm ju nek ni nit muru la ma tak lu nit lu yalla suñu borom
0: yalla suñu borom
2: day sa kesse nga man ko nangu man suma yere sama jabar ji tak ko fantas yalla sunas muhammad nga xamanteni dañu bëgg jaamu yalla so mo naré xañ jaamu galas man dama lay libéré ndax amu jël ñoo xamanteni ku leen top do jaamu yalla ndax lenn di nga moy yalla di nga def lu neex yalla te ñom ñoo la ko proposé ñom ndax ñom ñoo leen maylo ñu tax def bon ngir seen jikko
0: deug la jikko
2: man damay lank man damay lank lool nonu yow doma tax moy yalla doma tax tegg diine doma tax def fu bon bala ciak man ni bayre la desal yalla
0: bo desal yalla ba do def leneen tamit
2: anke bo reg yalla
0: xala takki wat sax
2: takki wat lool wa da ngay takki wat
0: waaw
1: ko mais xam nga walla xam manam libérer prene sa yi nga dund ben mbeugel bo xamni
0: wallahi wala nga tolu fo xamna njabot gi sax doto ko
1: manam yow bu len daw ci wone benen jikko daf lay bet ko meuna libérer parce que mbeugel day tolu fofu manki digeenti nit ak nit
0: waaw
1: libérer dang koy wadj
0: dang koy wadj
1: ci cadre mbeugel nek man la lay wax
2: waaw
1: pour nga bayyi nit ki complètement dang koy wadj préparer ko meun la bet mais
0: dala sam bor sax dou lako may parce que surtout ngir am ñaar do mak ñett tay xalé lu mu ndaw ndaw dañ ci xol xalé bi
1: xam nga
2: gala yow alay fal neenala fam ko mak neenala goor lu mu nangu tek kon dagan na ma suma may sama cang sa gi ñep muy nangu jabar di ko tek lu ne man jigen la damay sey xamul mu fuma fek du tax may wan sa jabar lo xamanteni waruma sey burum bir doge bu daw bu guuy bu daw kay bu dul kay bu dawal la yeen jeukeram asmi nga bang ko ci nonu suñu tiro mu lay tek mo la neex eh burum bi nak bu waxul bu waxu de deug la wala deug la man suma amé sama jabar gi ni mu dama tej lu mo mon han suma gi sama jani nga xamni li mu ko fatta te ay doom ma tax ak nak ci rien la nek mu ma man def ba nga takam ñaarel dina ko def
0: ba bu boba do mu ya ko xex
2: sama fu ma xoral ku ne sa jamm ngay wërt dama sama jamm moy sama jamm apna ko bo fukk ndax jinn ñep ñu ñoo bok boku ban
0: mais goor tay bu takke ñaar wacci wu takkat keneen wacci bu yagge danaka ñu bari tay jigen ni monsieur retas goor ñukoy sikkal fekk ci jigen
2: amna jigen amna goñu man dañuy tek touma goor amna goñu goñu man dañuy tek touma jigen
0: jigen
2: nda amna goñu am jigen ñoo man dañuy sey goor du ko fi wax man mën ñuko asume ñoccu ko ko ko ñu daane nu ma nekhal sey ndax ki ñew ma wacc ndax wacc njaban na wacc
0: jaban na waaw
2: su wacce
0: da na mu
2: yeer jaban du dañ nan dafa
0: bon
2: tout man da na ñu ci goor ñi
0: deug la
2: digeen dama ngi goor ko tak diko touré ba mu tass gine ko takako da na ki dama sey benen nas bu fi tuu waté ñu né mom mo ban ndax sey ndax ñaar na il faut ñu bayante ay xel ñep ay doomu arma ñay lañ te yalla mo ngi sax da nga amé sa morom ak
0: deug la
2: yow ni digeen ya bëgg ba tak la war nga mo ni sa kër ga dafa lo xamanteni yalla nak moy dogal
0: mais ñu bëri gën ni tay jigeen ñu séyat lañ gëna man kan sey
2: deug la amna bu jëw ñu xamanteni séyal lañ gëna man ni premier attaque
0: mais lu waral lolu
2: lu waral lolu am ñu ñom dañu bari bañ am ñu di ñom dañ nan duma am ñaar defet ben fa lay am ba tax na fuñu dama di séyat dañ nga xarsé mbakan bi ni defa mu ñu gëna sax jëwé fa nda bu ñu tassaan ñu nan ki ga tassaat ki mu muta sey ki mo baax mak nangam lolou dañu jara ñu sey badé ñu sey badé fa mu yagar na ni sey nga gor gor lo sey mu ju ba non badé fa fa ñu jëk
0: boko gor gor lo
2: won gor gor lo won te yalla nak yalla mo dogal yalla
0: yalla mo dogal
2: am ñu ngi yalla mo dogal am ñu nit mo leen tass
0: waaw aussi
2: te ko saña bañ ba ki xamanteni sama moko tass la waxal de waxuma ki yalla tass waxuma ki xamanteni serigne moko tass saña bañ ki xamanteni sama moko tass la waxal koku non la nga ba seneg sey ba muju ba defo ba magar fa wan ko manat daj sa premier attaque
0: deug la
2: way am ñu mëna serigne mo ni tass alaji fall wala yalla sunu borom bi la yalla sunu borom mom ay pexam jamul dara
0: deug la deug
2: man mom lu ci sama dogal ak yalla sama xam xam da sey jeex
0: deug la
2: way am ñu mëna serigne mo ni tass saña bañ ñu am fi ba tay da nga gis wax xamanteni day sey goor bu bëgg ko ku jëw bëgg ko ñi nekk ci ñom ñaan ñepp ñu ñam war ku so de fe di man mané ba tassin sa digënté
0: deug la day am day am
2: bari na fi
0: torop
2: bari na fi man gina wax man tan ni ba bu bu ben bu ñaar ko ko ko dañu naam war man de sama jabar ja xomal salama ko wacc lo da ak ma bëgg ta ak baax yow nga leer ni ki sagom jëlé ko sa jëlé wu mbëg lam sa jabaram yene day gis gi ñom dañu ni man war sama ko ak ko bëgg mais la ma naan defal lu ne bi nga ando ngay mo dal suru ma fay jullé xawma la mo fa jëlé
0: mais wala deuguma la dina am sey yo xamné manam tay ku goor ki par exemple galas tay am ku mbëkkon bëgg mom ñu am problème déjà mu dugg ci kenen tak ko ñooñu parfois dinañ def yo xamné
2: yaal
0: mais pour seen sëri essay al normal da fay jëfé lool
2: am ñu dañuy
0: ta saxani
2: am ñu dañuy wasé wu
0: waaw mi non
2: am ñu mom ñu xamanteni dañuy wasu nga dañuy gis goor digeen ak digeen di genn rek di dem di genn rek dem ko ngi sa yalla tak yalla tak yalla tak xey nga ko suñu man am jinnon bu ñu bëgg dañuy jex ci yow
0: tak
2: nga xey wor leen
0: bu di ñe tamit est ce que leen la wor la mais lu yalla dogul tam ndax goor gu ala jigen 5 ans bu ko tak yalla dogul ko
2: amna alay fal amna lo xamanteni wor la
0: pour ma de
2: amna lo xamanteni am yalla mo koy dogal
0: wor mom ci yeen lay pe nga baam
2: wa nanguna ba tay fepp la nak fepp la de tay mo xala di ñu su ba tay ma leen bojj bojjal waye bu duma ko nangu ci bu def tay auto ñu bu tay ma ngi bu
0: no wor mom
2: ci yeen no
0: xam nga goor di nga ande jigen di xol jigen da bele ndam ngeen dundu lu mak 5 ans mu xey xey wala ben jiko nga bayiko ndank ñu japp ne yewi dang ka wo fek na woro
2: alay fa
0: gis nga jigen la bo nek goor bo nekke jigen mu bëgg la nga bëkk tak do nga ci gis
2: alay fa wori jigen la ak goor bu ne digen kesse bu ne goor ni kesse masalel
0: mais wor gi ci ñu la pe nek ko xam ci yeen la pe
2: dedet gis nga lay fal wori am jigen ni am ci goor ni ay fa da ngay gis goor bo man day jup han ñi ko jigen te fay ko rek ñoko taxaju kami tak prepare nako mu yag ba tek
0: mais fay jigen bu ay 200 300 ans lolou mu
2: ndé ay la xala
0: bu ki boko xémé nan boko xémé mais bu ngeen di am na fu ngeen di ag
2: ay fan dañ
0: di bayante
2: né nak fal bu
0: ngi lolou ginaani ñaari at ñettat mu ni dang ko wor
2: ay fan nanguma ay fan gis nga alu ñay da nan bañ na lolou da ngay nan goor kami fay da ko tak bañ na lolou da ngay gis ko and jigen ñu du mu né te bu ci yalla andé
0: da ko tak
2: da ko moy doon jabaram
0: day am
2: ñu gis ko xamanté di day and jigen te fa rek ko jokk
0: deug la
2: du musa doon jabaram
0: deug la
2: motax manela wor ci guñu la nek ak jigen ni da ngay gis jigen bu guñu xamanté banan ki defo bare mo mo taxa jokk xam xala man ki
0: ne di am ni diko foye 200 te ko ko
2: la diko mané day am ay fa day am day am jigen ño xamanté ñomet maram goor rek ba 5 ans moko taxa jokk
0: ndara
2: waye bokk pour de cœur
0: wa lol amna
2: ah way tamane fa mayna fa jam
0: mais mbaram gi motax ma la wor gi ak mbaram gi
2: ci ngi def dedet
0: parce que yow tamus ki rek bu djibou seni da ngay gis jigen yo xamni wor na lay li ni tek xalé goori jaadu lol sa da ngi lay bëgg wañé parce que nak lay goori mo ngi bëgg yow
2: wañé ko de goor su bëgge
0: ah xalé jigen ni ndon barane nak legi da mel wañé ko nak
2: goñi buñu bëgge
0: amna
2: buñu bëgge simbadi day fatu
0: la taala fa ma lay di borom dogal
2: simbadi day fatu sen xel yi day dem ñagane muñu wax ndaw si ndaw si baye len ngir lan gi sen bëgge
0: wa non day am
2: am ñoo xamanteni tay bu ndaw si ni lañu fi ko gën ko gis efima bi ni bu ko amut dañ koy lebi
0: lebi jox
2: lim fu ciabi nek
0: bengal
2: fu ciabi nek bu mene wax sama sama xam matut sama xam yayma fu ko tim yayma nangi nangam xam nga jigen gi ni jigen nga tay ju bo ñew tay man sama roñu ciabi nga ñew ne ma man kat walo sama yaay xar moto gut tamay dañ ci xass bo xamanteni magal la jëm da fekk yow da nga dara amu sa tu ngo sa yaay xaram matut dama ko wara jënd ni dama ko wara jënd ni man yaay jurma may fa xam da xass jëm magal dama ko jox
0: waaw
2: suma ko joxe dok ala sa yaay de sa gel bi nga xamanteni bu ne lay tous nga yaal kan ndax bo yaal nga ne bo ne cial
0: mo ak gel jalal
2: la jara lu ne
0: ah galaw wax ci lolu
2: allah min mi do bu gona xam nga ne amna amna
0: galaw lolu mom ben
2: gel la malen de billah yam men dama koy gis dama koy gis am na ni goor jigen jara na len lepp ci kuñ bëgg yow gal wa na ko legi ndam ni agal ñen fi legi da ngeen ci bëgg jigen bu lay def mu ne doko mëna wacc ngi bëggelam ah moy
0: manam ki yeesel mais pas ki nga xamni sa gel la ki yeesel mais pas ki xam sa gel la
2: ki yeesel ak xolal yow ki yeesel gal ki yeesel bëggel bëggel la rek am ñu xamanteni doxal la gëna man yar jabar nangul ah wa ko ge jaxla
0: do day fekk ke nekkal defo lolou mo wara defal
2: non et bien wa mala ngay do ye lolou nekku
0: sa non non non
2: ma mari yari nekku ne mari do ngay roxan day gi salabater yo xamanteni mu ñu doxan dalen jaral lu ne
0: wa salabater mom la rek parce que da do dogul
2: salabater ak lepp ci yam ku ne ci war nga bëgg lu baax
0: nga bu
2: waaw
0: kon atiyam
2: ku ne ci war nga bëgg lu baax mi jigen ki muy goor ki jigen amu nekkal mom mu ngay doxale yow nga xamni ki bëgguma sama xaas la bëgg
0: waaw surtout waaw lool amna
2: dina lu baax bu ma wala ay waxi salbitel lu ko neex non non amna yalla ko mom
0: ndaysa deug la
2: di tan yalla ko mom
0: deug la
2: digeen yow amugo jabar salbitel nga kenn bu ne le labatal ndax fi jaa ko ne am jabar si ni mako wara wax da nga labat
0: deug la
2: soko tak
0: soko tak
2: bu ñu ma nga labat way tam labatal xepil xol sa ba diini
0: mais ko bax ko ko yombul de fi ngay waxe
2: yombul nak yombul de
0: xam ko la
2: yombul ay fa digene dang koy doxan yow ki la yeureumul sañ doxanke bo takke du la yeureup
0: deug la de
2: wala
0: mais lolu goor gi ko wara xam
2: fi laj ma yow motam manela amna goor ñoo xamanteni duñu xol dañuy fatu nga ne ma lolu amut amna ci digene moy nak mom diko doxan won la yeureum yeureum war nga am lo xamanteni te na digene dañuy naxé de digene kenn xamul ni bëgg
0: dañu la ndam
2: dañu gis nga ni digene moy nabbu nabbe nga diko jox mu na la nono
0: non ko lay nabbu yo bëgg na la pour man
2: ay way mo digene na
0: ah garal
2: gala
0: ñu ko mo digene ki seen ki lay seen mu lay
2: la ko wéro yow xalay fal est ce que yow wër nga
0: lay seen ki lay seen
2: fal man digene la digene fa bari fem
0: ah
2: xol ngeen seen digene moy bu
0: ki xana kay di xam ni sey gog mom mais ki lay seyal mom bu lay nabbu nabbe beug na
2: ah wo mana ki lay seyal dama nak ki lay doxan la la
0: dem dig ko mom dal na ko mom jël waxal man lay doxan mo
2: wax ci dama man dang kay ndax doxan moy ni sey
0: non ay
2: doxan
0: ay faqa
2: moy ni sey ndax gis alay fa da nga gis ko mom dang koy doxan mu yeuram la yir la nga leer na ngeen sekkuna ci aduna ci ay tran nga leer nit ki boko takke dina ma jabar ñen tan tam mu trompé la ndax ko bu dafa am trompé da nga gis digeen ne ko gor bu ñëw ko dama ko bébé yorna jox ko sa yaay nank nangam su ko takke mu lay final
0: deug la deug la
2: final ngeen moy bu ko sango leeru bay
0: ba xam nga dem na xalé digeen ni finance seen far
2: no man na nek bo galas ko so ko so ko takke dina mu ñal
0: dina la seen
2: waaw ndax bëgg na la bëgg bëgg gi tax muy pousser dem ni ngeen dina jox te bëgg te yaal tax moy waral lolu
0: mais en général ñoo ñun koy defal duñ ko xam day jugé
2: wala
0: dañ parce que japp ni ñoom tam dof la
2: xam manam man ko leg ci lima lay wax xam wana wala dañ ko bañ ya galas dañ gis di goor bu am di ko topoto diko bëgg diko defal lool man sama ndof bi sama ni su guéné lamu yor ko police sa mbédama diko ñong manté ba mu neex bu ñëw ci kër gi wala jinn lo ma galas ana galas gi lam la jinn lo ma café nank nañ té la nga yor dang ko dool sa poste dem ci yoon diko ko fu neex yalla motam manela ñepp dafa am ci goor gi am ci digeen
0: am ci digeen gi
2: man yaa naane goor bo neen mo wal nga xol ni ki mata ke kat na fi su am sax bu am deureum de dina ko xajjo digen tam goor ki na warna xamne yow ki su mako takke euleuk luma amul dina ko muñal waye jamono giñ tol ni man suma neewon may giñ wala goor ni dina xippi xol te bañu jital mbeugel ak sen xol
0: est ce que xippi tu xol tax ma nga xam tamit galas xamna da ngay ñew galas li des temps vere tout
1: xam nga alaaji manam li walu expliquer ni seen nga dama ko deg mune digeenté digeen ak goor affaire wor et sax mune alaaji prene sa yi manam nit ngeen dund affaire bo xamni da nga dund jël intention pour ngeen sey mais de la won manam ci bir relation bi
0: ngeen bi ngeen sekh
1: mutax nga arrière
0: day am
1: bo defé nak ñom na lañ koy tuddé
0: wor
1: pourtant du question que ni ay wara jël yu juroom ki intention pourtant mais dafa am ay jikko yu mu lay won yo xamni soko teké ëlëk
0: microbe
1: soko teké ëlëk mëna la tek ay ciona
0: deug
1: lolu ngeen wax wor amu fa parce que soit contraire ci ku jigen ki benen bi manam ci ku gor ki
0: ci ku gor ki
1: manam won sa morom lutax ngeen ah man kat ki est ce que moy ki duggé ëlëk man dañ demé ni ak ni parce que manam ki ak buñu fenn mu commencé ma won
0: ni commencé ma won
1: li kon téma arrière tag te bañ ko wax ay ki ak yoy benen bi ki dess moy nit ki su fekkante ni manam yow da nga jël sa mbegen manam jidul ko est trop musu manam japp ni ci aduna manam ki la won benen tag koku manam su lo wone len alaaji mënu tepp waccu ko mënu tepp waccu ko
0: parce bayiko
1: dañu soxol
0: deug la
1: mais fekkati ni manam ko xamni mom mi la doon won ay image yo xamni man nga diko genn soxol par dag ñu ñew nak ngir ko soxna ci gëna say bagage jigi na soxol ba sédu guuy
0: deug la
1: mais tepp wacc kep ku ko def xamni fofu ba gën
0: am fu won xey xey rek waccu waaw
1: lolu mom amul sax ay gaay garab goor ko def jappal ni manam mbeugel am fon wala soit ay goor ni bari nak ñam ni koy def ba pare topat ci
2: wala son man na lu ne son ak mar man na lu ne
1: mu dama man la ay goor ni bari
2: son
1: ñi koy manam def ba pare topat ci bu ndaw ci jele ay ab dekata dem fum jëm ñi mu jele ab dekata top ci ginaam bu ndaw ci genné top ci ginaam
2: am na wala ñu topé wala ñu fay ay ñu ñu leen
0: ñu topé waaw topé gi da ci am topé
2: amna
1: man lu wax ni man dama ko gis wala ñuy fay borom jëkataay nan ko
2: topal ma
1: diw ba xam
0: deug la
1: fum
0: la jëm
2: deug la
1: légui nak yow alaaji
0: mais topé est ce que jarna ko tamit man pour man dal
2: ni deug la
0: ci lu nekk di sey ak yow nekk ci lu bon ni dama ko ñew pour man est ce que jarna ay top ak ay caméra de surveillance yoy non pour xol nak lay non est ce que jarna ko gas
1: xam nga lolou lepp moy mbeugel go doyo wo xamni manam doyelo
2: mais yu bele lo ne
0: mais xam nga asana ñi nga xamni tay nekku ñu di topé yoy non ñay lay gëna trompé tay gis ko xamni ñi xey di liggéey di dem ak ñew manam jabaram rek lay gis waye soxna ci bu xey bala mo ñew def na lu ko neex ci kër gi wala mu gën def lu ko neex
1: tay ben affaire amna parce que su fekkante ni manam yow ki bi ngi koy ngoro yeen ñaar amul won limite cheikh ngeen lu ni da nga japp ni su genné rek
2: non lay
0: def waaw
2: loolu
0: lay
1: ci
2: deug la
1: soit man may wax man ci ñaar contraire yep digeul gi tamit man na fokk ni mom dekkene ci bu genné nim doon def ak man
0: ak mom lay defat
1: tamit deug la en général
0: deug la
1: del woné caractère deug la woné caractère full ak fayda tayit ngeen
0: ci genn bi waaw
1: tayit ngeen am limit ndax da tax manam confiance am sen digënté
0: am sen digënté
1: ëllëk man ki biñu gën kat wax dëgg yalla man diñu na ci bopam musuma ébousser ni
0: dëgg la
1: mais fekkenti ni manam yeen amul leen limit yeen
0: lu leen neex def
1: lu leen neex ma ngi ko def
2: waaw sen du fa
1: day tax am sen
2: confiance sey def
1: sen bop bi ci yeen ñaar yëpp ku ci gën da nga nan lim doon def ak man
0: ki day taxawal
2: moram
1: ma ko doon def ak keneen tax manam sey su fekkenti ni man nga jël intention pour takki jabar wala jigen fekkenti ni man fo jigen jigen ma jël intention pour sey ak mom amna fo xamni manam bu len fa yegg ken ko nek non sa bop kala
0: deug la
1: sa morom caractère digne ak fulak fay
0: rek galas da amul tan da xawna jeex nak tay tay vraiment ak ci aju xamna moñu xow ak